Inu ua nuku ule I ka makahala I kui ia maila e ka ua ki o au. E lana mālie I ka wai puna ke aloha, I ka olu wai anu hea o lua kaha. Aia I pu iwa ke ki ina no e au a ka ipo, ka imina ka hua pala I la imi. Mā pu ana ka nāe a ala o ka avapuhi, o nā ona I ka ihu ke honi aku. Hea maila ka wai mamalu o ka pena, e pili mai no ka aua I wai ka halulu. Hālulu ka hana ke aloha, I ka uluwela.

Aia ma ka nohona mai o ke aloha, ka haili e haupua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nāna i nā pua o hope nei. Aia ke hāpai nei i nā makana au i vaiho maila. E ia lā ka hāina o ka puana a i lohe ia.